0: Safety sponsors Oak Specialist Hospital. Better healthcare, better you. KKK, a time to relax, rejuvenate, and revive the office team spirit. See you there.
1: Any anime ma sem yo. Ma sem yo. Ma sem mi.
2: Ona be kamami.
1: Senati. Adofwe ma sem yo. Ma sem yo. Ma sem mi.
2: Ona be kamami.
1: Seye Adolfo Masemio Masemio Masemi
2: Wana Beka Mami.
3: Do you mind you? Some see and some no dorsal. Wana Beka. Oh, yeah, one and some of your one and some is a cigana. Say, my gift here on your nap on for where it was here 96.5 FM. Feel Joda, Kasi, Shida, Abrahabo, Nundu, Kasi, Jabin, Mitre, 10 a.m. to 12 p.m. Say, Mass Sam, we was here 96.5 FM. Bobo Go.
4: Meda se sa wa cheme ama maba yenua baby asembi hanapa etete no hu de wanya no ho menu mieru ne betimi aboa no meso age bo ebre na boa no mame meda se
5: e pa chewu ma sendi na me pese me de tumanim na woni abejafo pa chomo kire ma adwene teye na be boa me a no maka pa cho senye na emua me nsua na maka because ma adwene ho a ehame ma pa cho eni sen me me be me bia ware eye asantini be me bi me nsume ya ibeni me me na o miensa na sisi awarijaye aba nsie mienu ni ne masan shia be ma fufura oye mekuru mini eigbeni na onu su woyire a woye asantini onu na wo inu na be me ya be si mepe ama ne ka che ni se o ne ho su woyire ifise ye tebro no ba akusu a woyire nya madanfu ne mu ni chema mechiano na be ma ne be se me pe no e ma me ka che nso o wa yire na me yire e ha dwene o ha me di e no wo se me yire di o tai ka che no ifi se ye o pe no me yire e de ma no mama e pa che wo ema me fa na chi be ma na chi ekubisa eye ni sister be ma ni sister ese me bra be ka se a chire me na eni mitibua enfa enti emu nchire mu ne se ena ni sister ka chire me se se me bra na be ka se a chire me dia eni me mpene na ni oba ni ye no no ye kura no ye mpene so me mu eja be mana afa na adi a woni meti enti enti nka me kese enti e ma meji tun ka se nye me su me ni obi ade nye ka me ti ase ama no na me ne ne san kakra ama wo si obeye obepe ba bi ama mate na me ne me ma nye nsam na ma me sa dwene ho se be me me mikita miensa no die amasan ye ne kurom ni nu nyame adum e bia na wakodome achen ne yire e na afi so me so no me ope no me make sure say me ye dodo na ama wadome because e bia na wahwe me ama e bia ka me ma ne so na me dwe ne ho say sisi me kota ware asui eye anase owa yiri e bia na be ma ne do no akwa oburusu ane yiri enso no ebia na we firi awale na se se me kwese wo mu finfin sa na so ba ni firi awale na se me jine hu se ebia me makwase aware ana se me se aware ene me tibua e mu ame na jine hu a itin pa cho fatu wa beja fueni seda bua me a me pe e busua na me chime hu ifi se be ma ni se o pe bebi ama me ne me ma atsina na fi wa ye me hu ade me ni se o be fa me kwa me nsu me ni bi ma me ni bi kakan kakan me ye adwuma de me nsu itin pa cho Masi mini na e. Mida si.